0: This is news in Samoa for Radio New Zealand, Pacifica from Aotearoa New Zealand. The headlines. Children special needs keep mother out of prison, but her husband hasn't not been as fortunate. Now, we're all becomes third Pacific Islands for member with Jerusalem Embassy. And in sport, All Blacks focus on discipline ahead of Baltimore Test. This is the details in Samoa. Te ao maria, talani mai Aotearoa New Zealand, mole leitio New Zealand Pacific. Tala falava. O se tina ai au kilani wa whasau ina mai lealu fan pui pui so tu la fono te utuperu tongi wha la fonga tolu ai olana whanau e mana onga whapitoa. Ai olona tolu ai re o maua ina lea ava noa. O whaalili vaa manon tolu ai a Belinda he lupe vaa sa maua ele whamasinonga e te whaitu tusa umale tau salaina pei tai. Wa whasalaina whaalili le luas furuoro masina fan pui pui ai tūne re whasalanga olona tolu ele whale. Sa hafte ia e mamorianga tu whaatasi i le alofia leo le tungino tupe whaala fonga mali chesti. Ma whao ngā ina i tususinga e la te mauai male a miole tonu i atu ulanga le leo tupe tongi whaala fonga. Male nono ngā tupe whaatamo e tupe wha ngā yo yo business la e tipo le small business cash flow scheme. I le vāo le luafi sulima, male luafi male lufo wha. Sa ala tau whai benefiti mai polo fiti umo le business ima lo la ilo ina. O tupe wha tu tumu mo tupe tue wha fo e tupe wha la fonga mani GST. Sa la whaia mali loa o iei whamtalanga le sao. E alai o loa wha te winatu e mawa lalo ai o tupe wha alu e whaura lai. O le teimi lama sa amtai lo na ona ilo roina na mta ngā ruang o tupe wha la fonga ia. Mata upu teo ia la tupe retongi wha la fonga ili rafe ma sumare valu. O na la whaia loa leo ar whai unga. Mali loa e le tue wha tumuine e tupe retongi wha la fonga mani GST tue wha foi. Mō ngā ruenga toi whaaleleia o le lau mukuka. I le silia mariiwa te usanga o le alofio tupe retongi whaalafonga, ma le whaanga oio tupe mō whaalafonga, le GST, ma le nonga tupe mō tupe whaanga i oio business laiti. Sa ai ua ne, i le silia mali lima se lau, lima sfur wha, fe iwa se lau, iwa sfur wau tala, le au wha inga atoa. Sa amataina, ele tama tai wha amasino charge Sandra Alofivae, i le fasfur wha amasino re fasalanga i fare pui pui mo i la o oma. Ai le whaia se whai unga, e tu i titi ai lalo i le tau tino le moni, sa la mō, whapea ma tamaiti, e e ia whianga tō mau. E si sua suenga fōwer wharab tongo surfa inga Tinapoli Women Refuge, wa whai loai o le i tūpau tinama tamaita e la tō te whai loai na i whare whai ngā ruenga, o i la tō e a whia i vivesi ro tonu a la tō wainga. O le tūla fono vivesi whalo tui whare, pui pui ngō tangata e a whia, Domestic Violence Victims Protection Act sa whaamarosia rewaru te sanga turuai. Lea e lea ia i tangata ia a fia i vivesi ro tonu a inga ave ia sa malo o loma i ngā luenga e o tu lava il se fulu i le tuk sanga. E ma whai e fwoi na taro sanga mo fe ui a inga i fitu tuna inga le o ngā luenga e whai ngā luenga ai. O le fawfau tuo su e su e ngāre Women's Refuge, Holy Carrington, sa i whālia. O lea tū la fono ua whai eise eise e senga, ai e tele lama ni vaenga, e a ona whālileia. Mai e tā wai, o le tū la fono o si iti ailei loa e kampani, o se mata opu mō whare whai ngārua ngai tilu tilu iai. Sa fisiri ngia ele whālap tonga o tina sur whai, tina amta mai tai. Sa fi e vesi whālo tui whali ai nge winga i mea o iai tonu whare whai ngārua ngai. O lana li poti ili talia wharwhai ngā ruenga i tangata ia fia isa wanga au la tūtai tō lua mapaanga le workplace responses to victims of intimate partner violence. Sa wha amatū mai ili le tūani sila. O lo whai lo ai e tō tele atu tina amata mā ta ia la tūtai kaui o la tū pule i wharwhai ngā ruenga oi la tū wea fia vesi wha alo tui whale tu tūnu wa inga. Sa mā wai o se numero tina amata mā ta ia wha o ngā ina i asa mā lo lo wha atu pivesi tu tūnu wa inga ave. O si itia i lunga mai le iwa pasene, ili toi titi lava tōs furu wha pasene. Tano mai anu wha amaro sia li tūla fono pui puinga o tanga tai a fia. Sa tū wha ta sia li tūla wha ingo tina amata mai tai e su e suenga sa whaia mai li rua sifuru iwa, ma li rua fi ma li rufu wha. Wha alia Carrington, o whare whai ngā rua ngai tele na unau sana sao, e hao ona whaia. O su e suenga o whaia nei ar ofiso whela wa inga ni sila pole New Zealand Transport Agency, e tua inga i whainga wha ala tua, whanga oi ma whainga wha atonga whalea. E wha tinonga umo lai sene a vita vale, ua ma whai neona wha iloa ili nei tioni sila. O lea sua suenga, ua whai ao tino tilo i ara ofisa e masini po ea te wha apipi ina i tino tangata mo ofisa, e lato te whai suenga a vita vale mo lai sene. sa mo mo to fa ilo haile le tio di sila il tio smole ono ofisa fa isu engole sene sa fa malo lo mustaimi por suspended ma le isu to fitu sa fa malo lo le tu mau il mai ayo su isu engale ofisa fela winga o le isu isu engale si so tanga le mani unga ele masania e mola sene la pasese mala sene mo lo li la ute de tele ilo tono le tuno atoa I le ono se lau limas furu awe te avale sa ta pa, toe feo la tu suenga. Sa ta pa ine lele tio ni usila I lalo ritu la fono fa amtala ngalo, ia pole Official Information Act, OIA. Ia fitu sia inga ili so tanga I le so suenga, I ungo ne suenga ili masa niai. I le tali I le ta alasanga sa fa mao niai, ili fa tonu ole official fila wa inga Mike Hargreaves, ili vasu nei fa pea. O le fa apsingano suenga ili masa niai, olo ta tia iau tafo suenga, ili fa inga fa anga oi. Whainga wha tonga whalea, ma whainga wha ala tua, I wha tinonga o le sene avita vale. Whare Hargreaves, o le tausanga te luai sa mai tauina e ofisa, I ai ungo suenga aniesio ofisa e whaie suenga o le sene avita vale. E fa fo ese, ma tūlanga e ma sene ai, ma amata I loa le sua suenga I au ke topa. I ai ulai e lua su tonu ofisa e whaie suenga o le sene avita vale sa wha amalo lo, ma tau fia mai le toi whaie suenga o le sene avita vale, ma le isto fitu, e le whaie iaini sua suenga sa wha amalo lo foi. Ona o se faa e te tenga. O le matua nga wero, I le basifika, le saido mumwai Nauru, o fatatala ina ne alo ialona ofisa ampasa Jerusalem, ma aveai ma motulo na tolu, o le basifika o tatala ofisa I Israelu. O le superstino nga wero, Lionel Engine Mea, sa ia fariai, wa awina tuai se avea ilurangi, e winga I le meolo tuai lona tunu. O le minstar of Aifafo Israelu, kira on Sa'a, sa I fali, ua ofoina le tautua Israelu ila awinatu I aio mea whaingalue nga moso I fō maluloina, ma masine wha mamai sua vai I nga wero. Sa si e si e sa'a ia suvai fiti I aiuni, ina ua mai ana te tala I whainga malo fiti alona ofisa ampasa I Jerusalem I te sunga mavae, I le sauninga sa awa ile parmio Israelu Benjamin Netanyahu. Papua New Guinea sa artaina alona ofisa le ampasa I le atinu uli ruafe malere futolu. O le amatanga o te usanga mei sa whaari e saa, o sa moro I ei fwere wha mwe mwe te tala no ofisa Israelu, o le ofisa lo rampasa, I re te usanga dein. Whaari e enji mea, o le teleino o le ofisa rampasa lo naturu I Jerusalema, o se whae unga wha porti ki tele. E le ngate na wha maalo si a tile e so tanga ma Israelu, ai wawina tu e fwese la tu wamea I le meo lo o la tu te tuwai. Ta longa sa longo ina I e tamora e oro o blacks e ta ofi ofi maule la tu ta aloa mia pule discipline. Au sa unian tu mole la tu talong fai teo lio na faa ma ni muri fo ilia ma na Springboks Afrika. Sao te alifai ngol vasa nei. O le a vea ile mai ai leo se toi lo ilonga ong ong sa faya ile fai ina sa fai ina I Johannesburg. E bero faa ria ile tamata alo lus fowetji wala si titi. E se fululua e sala sa faa sala ina ili o black jao fie ma skoa mau fua. E ma fua ma isi sala ili lus fulu iwa lufu faa li skoa. Sa faa to ilalo ili Springboks ili ta along fai teo lio na tolu. Faa pemari numere se fulu Ruben Love. Sa faa sala e pepa sama sama li tempi ili sino na tawa li taalonga aire itai na le afa taimi. Sa alonga istiti lau faili poti so se me faa sala ina oi nungor malai. E a vea ima faa fitao li mai itawa isa alatu fito a fua ia ia spring box ia sala fai ngofie ito tono le latu leina lufurulua. Masilia toile le leo nao ponginga ele spring box ia nei sala. Ua lua nei manu malo Afrika I sauti li tasi ni sila li serisio taalonga fai taulue fao taalonga uilo ai. O se ta whātāru tūnga au pito māua ele laka people at rugby greatest rivalry. O le tārongo fai teori alo na whāle e fai e Baltimore, Amerika le tāora sā nei te meni sīla. Whāre e stiti, o tārongo te disi uma te tau lava na manu māloa ele tōninga la niluri. Se whāte o tonga le nā o le māfau fau au sā ne atu I le whāe unga o le vasa nei. O le a tā alo I alo u black sāu noa ma tamatu o tōru tā mō mō tā alo. I le tārongo fai teori ala stona e umvai to Johannesburg. Au fiai marika apteni faa maro si au ari savea. Ina bo se elpo na ivi olon tu au ili afu mo moa. O tamata iso aka apteni ala uro kapia tamata ele Black Ferns and Usila rua hei demand. O le mafai nena tu eta alo I talo mafai teulia tolu al maranga ta amilo Europa. Ma o se ta tele lea o saun yantu mori talo mafai teulia ali W15 mafarani ili vavea taia ole saa. Sa afia lea te vai o demand. Ina bo sui ati tu tonu mali no ford au fale oleo. Ele ta longa fa un ona vaso le sa manu malo ele awo te mai ta il Springboks women Africa so te limas fulu lua lus fulu I Johannesburg Fadi e pulenga lao, o fam talanga mo seis e sui ai, o la fai lo stemi la tamai. O la isto mai tai soa kapteni Georgia Ponsonby, o la te uwe tota sine tutor kapteni mo ta alongo tu toyol malanga ta amilo e afi ai, ma ta alongo maskotelani ma engelani. Fadi e le tama lili fai aonga lele ne tua le Black Ferns, Ricky Flutie, o le ta alongo forani e tulang fai lo lang Leon, o la au fuina e selu i tau tele, ili teminei, o le tau sanga mole Black Ferns. Talanau ne yaso. Angalelei leisi leisi. Moye monu yalo waso. From Aotearoa, that's news in Samoan for Radio New Zealand Pasifika. Show respect and happy day.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.